Mumang ko papadagang o mumang nagi o entutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o mila orangaw da magikinangaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupiser pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pakyomputan, id nomor iso 6, teka iso walu. Osiri bagatang, osinang, kosudongat gatang.

Yang kena kopi yang sening mata di Elton City Yali Tulinga Unu Minaga Vita Tenebada di jam ke siam telu dan pada 4 minit ke Swabon. Pasuka aku mah di koyu di kakal po perongok di ti Radio Malaysia Keninga FM. Inang gak kena po tim puda baino alan sanda nongo kolihis ngayo ginawa di koyu. Nak perongok ada sinding-sinding ngayin dulu dikya. Kuma nagi di kayu di masa-masa ti matu di korea rikot nagi di kayu nanda keraja. Teko masa-masa nagi tindalan non mengoy nai keraja kio kau bisa nangan kuma di kayu ngay tainsanan kadakara warau. Sekira popo hibok sesakayon kio. Sekira popo hibok toko sesakayon. Kasasari toko tu manu doko turan tantan toko tindalan non. Irina opon soldat mengulud toko de timpu pamanahan toko moy da au toko arawarau kita binai. Sekira sumuang koi tupis da jam ke walu ke Sabanam pagulu pada jam ke walu mama nau ko nak ya akan ke oruhai na pipira peminitam mama nau nagi mata dibualai memang da tarawarau kita pinai kasasari toko koilo dat mengulu da timpu mai da otingolig toko itin dalanon pai kenapa ko bisa nangan insan pako agu kuma di koyo di kata tandu nagi da ko selimban diti ponsiko tu mina milih diti radio keningau FM sabagi radio kina mohon di koyo da tadau diti. Kita kena pahila labus da bayan nanti. Nga sa nangat ko woyon tawan hiti da watas keningaw. Pagkar hot ko ngayon tawan hilang pa ng kainan di kayo. Tapi na yun, milan nagi mani kayo po surato. Kaya? Mani kayo po surato purubuto. Pagkar hot ko ngayon tawan hilang pa ng kainan di kayo. Manako rumasam, manako magadaw, manako mituwong. Kaya? Kadalihway tapi na ikaw. Dababayan ta ko da magkaringaw tayo timpo bay, no? Agisam da jam ka pada misa ko sabon. Wara na pa pagkaringaw di kayo. Manaku waro do to sundai tika yu waro susuyan waro sudawil teka waro tapanang barasan penun sunudan deka yu anu na popo keringau kusaba da bayi na mana pari kayu pota da maya WhatsApp keringau FM kusungi sa siam 5 walu siam 6 walu 6 walu damat hindi ka na po tumilang busta ko mamalihis ginawa. Sini mata di bela piniang patan di hana om negi kahira mama gampot iman imanon. Itino Radio Malaysia keninga FM kuhoy aramai boh.

0: Selimbahan Horror Disusun.
1: Mentok papelot ay kamanghot kahampit kadaat it kinayonando rumutolongkot panamangan kadaat pagbensaba SDCC dito kaban doon ako panama padjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo tolu onam siam apat aso tolu aso walwalo tolu onam siam apat aso tolu.

0: Mogalisun, nuno apatut uon sa yon toko. Kaya nan toko ba'y naditi katagwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarasyantinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumo, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, tay ka klinik kalidasan minsusumok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Pong sigo to kakali mo kinangori ti Radio Malaysia kadinga FM kerangahan may frekuensi siap na pada 4.2 MHz. Kadali hoy tapi naiko kumadi ko yu di asadu kumantan hiti watas keningau kakal ko milo mo kinawadahay maya di ti aplikasi RTM Click teko milo ko nagi mo kinawadahay maya di ti portal radio rtm.gov.my ihuman di ko yu ke Radio RTM, radioRTM.gov.my. No ito ponsel ngawaro piramutan do internet di kayu, mo ido mila ko makinodahay hinonggo nonggo ko no po. Pagkaro mo ponsel ko muntak rusa ko dung di kayu ngay tainsanan kaya di kasari mo na ko dung dahay. Mata pa di gulo kaya di taon 2000 siyam po. Ko kabiti kininga FM gisam da bayan nati taon 2002 na pa da monom malansanda da kakal ko tumilambus da tam mana ko dung dahay kita pinay tu ingga ko na po nga isa ay ko hitimim bolotok. Bahama pagulo da makinata ko di ti kabar kaninga FM pipira po minit kya da jam ko pada misa kasabon kada po tumilambus to ko kawagu mo kinango di ti sinding manta di Auni Nabila Antari salam dot pitong kya dano sultan sining manta di Richard Antime Onggomon ku Longon ku.

0: Lingaw FM, Kostal Limbahan, Boros Luzon. Telungusa, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw kapailaan, pasan-pasan makikinangaw. Makinangaw Kiningaw FM, mayat frekuensi siam naha padam 4.2 MHz, mayat lunapohot karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dat may dumah. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, toyko, dapat dat mirumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kiningaw FM, niyampay dahay, ito sa limbahan Boros Luzon.
1: Kailo kadangko. Papataam tekad manangkiat dot ppraon it kawawayon dot milad asindualan. Arwalan tekad ang korit na po ngadi sa kasalaan edi seribada akta kebajikan haiwan 2005 it miladan daon 1000 ringgit. Teka pajilan au kalabit talo taon teka gadua-dua dila.

Jam ko pada misto dua na pada turu mini tak kesaban tapi naik ngawi kia megal di kasasari megal kasari ti kita dak dua jam ko pada misto telu na pada minit kesaban rohai na pipira pa minit kia mi apa ita ko ida babayan ko saro ke penangku ina gada paponi aku di ti sinding sinding kalangadan te ko sinding sinding lain pai kerapa peguli di tapi naik ngawi kumadi ko yung ita insanandi termasuk-masuk pada ngodahai nang ko dapat timpu da baina lebih pa kumadi koyo di masa-masa tidak bawa panau do karaja kya alan sandah nuno pa karaja di wonso yang di koyo ka panau ngawi dot oso sonong ikan lagi kumadi koyo di matu do masa-masa ti do mundorong te ko pupuhi bok sasakayon ko pisanangan guma ngawi di koyo ngawi ta insanan kya alan sandah hara tatabak toko de tadau diti malan sanegi dan nuno pa wonso yang toko sanan nga kapanaw do osonong hinanggo na po rekotan toko nga ko rekot miya pa idat o tingolig ya. Abam tabi na ikaw wala na po pasan di kayo mana po di kayo pato da pasan maya diti WhatsApp kiningang FM Megal Kasari kusugi sa siyam limo walo siyam mo nang walo nang walo pasti ko muntok pasan di Elvia sa Maiparan sanang kasaban tada ko duwa di Jack Lake ko pisanangan paparalan karaja miya pa ay juru teknik kiningang FM miya basyok niya ko pisanangan kumata insanan at tambalut kiningang FM nunuka bar kaseti alang sanda o insanan nga kakal o lidas miyapay karaja sa nga ngadaw siya tu kasasari asar do lambat alambat na papata da pason tu o sibuk ako kasiyo nga kasasari ako mo kinungo di ti radio kaninga FM ti kita daw mo kinungo da sinding-sinding dit kolihis ginawo tabi piyang bulutan kakal sa gigisok tabi malaysia madani pengkuroha at ko ngayatawan hilakon na panong kayunan di kayo iti na pangamituang kasiyo nga tumugul na dalu masuk kaseti tumugul da talaso tadau pensiko kumadika di cekle ko pisanangan paparalan karaja kakal pengingis God bless pensiko negi kumadika Elvia Samaiparan. Bahama tapi naik ko orhian aku nagi da popoy lang kumadika yo karatiti majlis ko pemeromitan tada Malaysia di romitan da tada suwab ko pada monom tulan ko siam ko timpun da jam ko turuk da kesabon i di kampung rancangan Pamalan inangga da majlis ko pemeromitan tada Malaysia ditik ya manpo genopo di Datu Azman bin Haji Ruslan Izati Boyoon bagian PGRS Piso Walu Kusung Keningau. Amantok diri tempinai ko ngawi lalabi po kumadi kayu kya magigian hiti da kampung rancangan Pamalan. Kada di kali huay tadaw suwab ko timpu da jam ko turu ke sabon tu magi sesuai ko peragatan di teman papanaho man pohoro o kampai no harati pinsing uyatan teketi senam robik. Orang negiti suka neka datang anak sukan rakyat dewasa pialaan bola tampar kapan awak lagi gerai-gerai do jualan detak kanon warna negiti pemeriksaan kelidasan miampai aiso kabayar teke percuma kan bersuai warna negiti pemeriksaan dan nipon nah isai di terolan nipon harada terolan nipon kya iti na timpu deka yu mai pemeriksaan nipon deka yu kata binai warna negiti menolo daraha kempen menolo daraha kumadi kayo di nakongay panalo darahati tontok dila hara o tabakul letakan nun montok da kayo di temuan nalo daraha kya kada nagilihway hara nagiti pipira puru keningaw FM derimikot da tontok dila tada suwab isay kapiyo di terubaan di kayo kada lihway rumikot da tada suwab kapihan da titi kapom rumitan tada Malaysia dat kapada monom matulan kesiam di kampung rancangan Pamalan Jamko Turu dot Koswabon. Ilan ay sa kapailaan kita pinay ko alang sandah na kanon na ngawid kapailaan o nagi kapasarahan jam ko pada miso talo na pada 2 minit kasabon tapi na ko ba nanti narikata di timpo kanon makin ako toko diti ababayan ko saro ko penangko tipo na toko miyang pa diti sinding lay daman tadi Datu John Gaisah Taragang Rasuk.

0: Ramai bo.
1: Magalisun, nuno apatut uon sa yon toko. Kaya nun toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntwo no, tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarasyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay kalinaminan, kasasay manginumway dit okumu, tuntwo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan, da kasasay, mantong-antong rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Ito ko na pangat ni Gudong, kapiya magidong waig di Tabagal, matad ko waig Tomis. Magidong alam, gisang walong kalas na daw na panga, Kabagal na. Ngailok mo itong lagi, ano, kaparagatan dat sa sawulon, may dat adang alidasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdagi asadong, to ilo bilog gawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan, papalabas labit waig itinan. Sunok pa waig to matdapo ngatadal kalidasan to ko, nga kikuda lagit adang at panginginom.

supaya sedia menegur ang kadat itu al penisan. Antakan El Nino itim puditi asuhatan ano ang pikikir katilambos bisantong pisa. Kamanod pangantangan bobaso ako. Antakan El Nino na pubay na ang abilog karikat rontob talugad teka adalan kulugad dot antok tulan ka siyam gisam tulan ka apat 2023. Antok timpong kapanaw panisan awi dati antakan liod na paingkuropo kantakan ibagal magalisun to sawot adalan kalaso o Korean Y kigunod kusahan kapya. Mila magilag kapailan bobaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan kailog ko ngayon pasarili.

0: Yo, gini na randa rimbayin tori Susana Bonsing na taman ni sinikin silip. Ah, rimbay na kalay ragitio. Masuang pangkaraan mindra rimbay ragitio kakiya. Alakat po kasagan min rimbay ragitio. Kabalupan na rimbay ragitio na kalay na ya pungkat ko ngayam.
1: Parang ano maribulan si Rakasiyam, saribu siyang natus o nang maparang talo. Dulintok matang, namirangan karondok pangagulan.